Amen ina mumra mie yo nyang kupong ni Obama a otia hewanu so aye. Ha ha ha. Mumfan ni kasi entie mu hallelujah na ofata. Hey.

0: Opa adwuma nkɔsoa na wone nam. Opa akonto na ne nam. Eh, fa urade asem wate. Gyina urade asem so bɔ mpaye. Na de ohwɛ bia wɔtwe sem ne mu. Urade be fa na asem so ahumɔbɔ. Amen and amen.
1: Amen.
0: Wɔse no de wona wɔ yade nyina ebrɛ wɔn. Na ɔsa wɔ nyare wɔ nyina. Ɔsa wɔ nyɛ na wɔ nyina. Febrade asem.
2: Amen.
0: Febrade asem.
2: Amen.
0: Amen and amen.
1: Amen.
0: Asem ne sanyarewa.
2: Yes.
0: Na asem no so beboa wo. Amu atimi adi viti Satan.
2: Yes.
0: Matthew chapter 4 verse 1.
2: Matthew ngoma itaye 9. Ijemu a eye ba ko no. Eh. Ana honhom no di Yesu ko ese so se. Obun sam enko so no hwe.
0: Hom ne di Yesu Kristo ko asira no so. Se Satan nko so Yesu Kristo hwe.
2: Na odi muada adaduanan awia ne anadwo no.
0: Na odi muada adaduanan awia ne anadwo no.
2: Akyire yi no.
0: Akyire yi no.
2: Ekomude yi no.
0: Ekomude yi no.
2: Na osoyefo no ba ne nche bese.
0: Osoyefo no ba ne nche bese.
2: Sa oni Yakobon ba no a.
0: Sa oni Yakobon ba no a.
2: Sa akyire abo yi.
0: Ka sa akyire abo yi. Na enda ne pan no.
2: Obu ase.
0: Na obu ase.
2: Akyire ase.
0: Ba akyire ase.
2: Enye pan no nko so na onipa na mbe tena se.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo Yesu Kristo the master himself. Na waye 40 days 40 nights. Aya, odidi ni mama kan chiro se. O pa e no by phone suro. Wa kwa chiri nya no na by phone suro. Enya no na homo ni suro. Na bi won suro. Na ade a Satan suro. Eni oni pa nyame asem ye dai. Etini mu.
2: Yes.
0: Oni pa nyame asem tini mu. Hey, by phone suro so be obetache no kra. Bible say papa ye fasting 40 days 40 nights. Wonidi won no me ye. Last day a obe break no ana osofo no ko ne nche ko nyina ko daada no se he so ni yakopon ba no a kasa na buoi ena ne pan no na se mi kasa na buo ne da ne pan no ya de na aka biem enye di na be madi na ma se mi fasting enso en bible say yesu say enye pan no ko so ena oni pan na mo be dey wa twa se enye pan no ko so
2: na asem bia
0: na asem bia firi yakopon enu enti asem no mami. Oh, there are 72 months. Obedi just 10 million better than that. Also, you know, I got that.
2: Ah,
0: 72 months. How about I also be a better than that? No, no, no, no, no. 72 months. Also, I got to be a good one. 72 months. Also, be a dear, I got to farm your body. 72 months. Also, I win someone, nipple the essay. Say, 72 months. Kabehunu se enye ensana akonum ne beyi ware ho na firi ho enye ensana akonum ne beyi adwendwen na firi ho kabehunu se so fa urade asem na so de asem ne nante a ono urade ye ogefo wo ye boafo wo ye ntemjinafo no enka se urade ne metwitwa age wo
2: amen
0: wo se enye pa no kosu o ene onipa benom obetena se enti enkwagye enipa no mu enkwagye ni aduane mu enkwagye ni wusikam a wo do wato so a mu obia no Febrade asem wate.
2: Amen.
0: Febrade asem nyo ni daso. Aha. Na to aso akra.
2: O se. To aso no. E na obunsam ade no ekɔ okrokunkun no mu.
0: Bɔnfo nsa fa no okrokunkun.
2: Na sɔre fie no atifi.
0: Ne ni kɔja so dafie.
2: Aha. Ni Yakobɔ ba no a.
0: Sɔre Yakobɔ ba no a. To twere fɔ.
2: Wa twere sɛ.
0: Wa twere sɛ.
2: Unti obɛhye na abɔfoɔ.
0: Wate. Ɔno nso so ehunu sɛ sɛ Yesu Kristo de asem ne refɛn ne de a. E no ɔno nso nim asem no. Eti obe fa kwa bi aso abe daada no ade nya no. Amen na amen.
1: Amen.
0: Mami, mami ka se mi so. Se wan ka se wan sue nyame asem a wo. Ene ahomboni e fa di fo atrufo ne akirekire fo atrufo mu. E kirekire boni e yi agidi fo firi Kristo Yesu mu. Se wan ka se wan sue nyame asem no a obi kirekire boni e be mu ahwe ase. Obi kirekire boni e be mu akowale mienu. Obi kirekire boni be mu ayene ma nsem fata. Fa won to asem no so won ka se sue nyame asem na se ya kire kire wa o de atoto kire asem won se e no kure ana ene no ba bra na amen na amen
1: amen
0: wadi ni ko jina asori dan no kro kro kro na tifi ka kire se wa kire se won ti he o ba se na bo fa ma ti cho to won twi ne fam
2: be so won sem
0: e no kure bible no so a kire sa
2: na
0: won fa na ye dan
2: ampi mo bo
0: no obi atimi aba be ka kire wo se ho mboni bia ni wiase be ye bia no otumi bia no na so oton so gbolo ene a anointing one ni ade de ma o ene o se fa ko hede
2: ko hede
0: no aga jo se empire ba kan de he adwe obi bi ti amanfo e rade o wi e mo boda
1: amen
0: o se wa se na bo fo ma o so on cry on sem now now pimo bo na yesu ka den
2: yesu
0: ka chese
2: wa
0: kire bio se
2: nso urade onyankopon se
0: enso urade onyankopon se amen na amen
1: amen
0: na obi atimi aka bai wa chese se ai yesu se wonu madubo ne kura anya ohe na no debate bia na mehwe wo ai TikTok so fo bia ono ne akwa bia onyi nyame nie akoshia na chini ehunu bai wo se chini a e famba so bia ma yengu na so fo so akotira ho eh metimi amen sanchani bia si amwo se nyame otumi onzi an sanchani nso se obi ba ni wadubo ne anya no enti ne poison ne de gunzuom nom ya so fo iti ho no obi su ne konfo akoshia se metutu a won moni ama o boy konfo deliverance ewo tv school Eruade wu e moboda.
1: Amen.
0: Obobobobobobo akonfo na diwei. Mhm. Afo no so twese kan se, wo so so wo nyam wo tumi nyam so mi be twa. Afi de asofo no dwane.
2: Wo dwane.
0: Assembly to mu kan kwotena nko ye challenge we.
2: Abi.
0: Eruade wu e moboda.
1: Amen.
0: Wow. Wo so wa twese e so Eruade nyankopon ye dai.
1: Ehwe.
0: Mhm. Wo so mo be ma wo so. Na wo wu se premre chiribiri na namoi. No o akotam no. Obeka wo beku. Bible no eye kasa bebu o eye mystery ti se wa ma ngukun kwa ma ngukun anchire wase a obebre obeka ne tra fa ne tra urade ohun e moboda
1: amen
0: oh wase ba twese so urade nyankopon hwe no bon fo ni sa fa no ko e bi
2: obi potentin bi so
0: ko be potentin so
2: ochire
0: no ewiase ayi ni nyina
2: ni mwani munyam
0: ni mwani munyam
2: se no se
0: wase ni se
2: se
0: obekotu asore mi
2: a ye no nyina
0: ye nyina ba ah
2: e na yesu se no se
0: free all satan
2: watchure se
0: watchure se ko sore urade nyankopon
2: no kwa
0: hallelujah
1: amen
0: bible so wa kan sa no bon sam ye dai
1: ja
0: ne ho ko e hallelujah
1: amen
0: mami we are seeing there he emu afefe there eya nije ya homekapa he we are seeing de na zo mo oni na ho na so di we are seeing chia me catch yourself we be lose your life
2: amen
0: and kwaje be bo wona obi sika openti enu nyamo openti na bi opatre munti ka bi opade munti wakofa kwa money so di akope sika de na ko gu form ama abosom amen na urade aso chini urade bufu aba no so and now obi kura timi ko say na unya hende years na ye den ti se menya 15 years kura na medi ya memfa ho sho le na gu form bon samo da da nipa asama eni emuntia urade asama anti emuntia urade wo hu ye moboda
1: amen
0: mami ya wotie me me se mo ani mra ho so ate hwe wa ko ye na fa ho tu nya me sho fa na asem ne nante
2: amen
0: se asem ne mu na nkwa wo na nkwa ne no nipa han
2: yes
0: asam no mu na nkwa wo ti so pɛ nkwa sɛ na utie me na yare abɔ yare wu a asam a watenti awurade wo ma wo nkwa
1: amen
0: yade bi de teo wo chinia nkwa ya kanfo awurade ama wo
1: amen
0: wo de tua na mo blood the blood of Jesus redemption ministry ye wo sɛ wi agyanhyɛ ye bɛ kyerɛ kyerɛ awurade asam ne no abɔ mpa ye ne ya sire awurade adoma ma wo na yare ne nyina betutu
2: amen
0: amen na amen
1: amen
0: ye we be bi Luke chapter 5
2: verse 17.
0: Say, no question, I'm asking. I say, Ariana.
2: 17.
0: Na
2: eba se debi a ocheche no.
0: Debi na Yesu Kristo ocheche.
2: Na parisi fuani emra chere fu a ufri Galilea. Eni Yuda mkurengi na asi. Eni Jerusalem abati tiho.
0: Mabati tiho.
2: Na eradia huwa ni wanesua odi sayadia.
0: Eradia huwa ni wanesua odi sayadia.
2: Na she.
0: Na she.
2: Emere mabidi onipebia. Odani kate sua oyari emubuo ebay.
0: Bapaya bubu. Omene na ba Yesu Kristo nte.
2: Na ohwe kwan a ode ne beba.
0: Ohwe kwan so ode ne beto nanim.
2: Na nkrofukuo ni nti.
0: Wonya
2: kwan a ode ne
0: beba. Wonya kwan no.
2: Okɔ odana tifi.
0: Odana tifi.
2: E de no efa ntaya no mu.
0: Go to
2: kate so.
0: Tense no de ne to ceiling.
2: E be to envision Yesu anim.
0: Yesu jaram ba pai frisuro. Obi a obubu.
2: Obubu.
0: Ya jana se frisuro.
2: Mm.
0: Ya tete fo na de ya na ne tintin si die. Sa ja ba pai hwi e fo mbugura.
2: Yesu anim.
0: Asa bubu bi kura kan ho. Ma jokolize
2: no
0: kura. Ma wie wie no. Mo ka na chi kura. The Bible say Yesu hu.
2: Na Yesu hu
0: odi die no.
2: Ose no se.
0: Ose on se.
2: Onipa.
0: Onipa.
2: Onbo ne afri
0: o. Onbo ne ache o.
2: Na twafo ne farisi fo ne frase Yesu se.
0: Be maami. Obu onwa o yade a wo famu yi. Eye boni bi o na akwotwe yade ndia ba. ebia obi apani bia akokaseti ya na amu adome wo
2: ene
0: ne yade abeto so a wo bre obi okrampo obi kura wo ko ho ne abodua obi ade akofa ne abodua ene ama ene wo bre so obi jani abawrade nche ya awrade mu boni ngusu dawati
2: amen
0: wasi nyate ne fonti no ba yo ne mum ye ne boye fonti a awrade ebe hu mobo odo boni a che wo asawo nya de wo nyina de ama wo
2: ene
0: se utie awrade ne a tutu anamo mentena se mente ti fa kwa ti wade so ene odifo no e tresunsuma gwaso wado esko e wo sunsumo ada intesemadi ne wati wa kire wo akwankire ebi o hawo na wo fam no wuni ba bia ne fare ba di se ye ye ba ye obe kire wo na owi a wa ma wo akwan ya be fa so a be firi sa wo hawo no ma ye dai afi mamode ya mente afi kura no paya acha 9 o'clock no odifo na tenase mamode bra na urade mfa ne so e ma oje nya odia
2: amen
0: ri ba paya kwa kwa tu yesu kristo anim obubu ohwe ni sa o sa oni papa o de boni ai dai a che o wati na o ka sa afa
2: yesu fo no
0: ani a chire fo no e frase su se
2: wa ni o yi a
0: o ka bu su se
2: wa no betimi ni boni e
0: fi wa no betimi ni boni a che ni nya ko ponko
2: yesu hunu na adwen no
0: yesu hunu o ma
2: fi won se
0: o bua se won se
2: e de na muzu su no ma
0: kuma ye na muzu ma kuma mu ye
2: wa hi na emre
0: ye na emre
2: se o be ka se
0: se o be ka se
2: wa do boni e fi
0: wa do boni e fi
2: ana se o be ka se
0: ana se o be ka
2: se
0: sori na na
2: ye be na mbe hunu se
0: ye be na mbe hunu se
2: ni pa ba no awonde
0: ni pa ba no awonde
2: wa sa se boni fi
0: so de boni fi
2: wa se o bua ni ni se
0: so bua ni ni se
2: sori
0: se sori fa ka
2: Ekofie.
0: Namnumwa.
2: Oh, sorry, wananim.
0: Hallelujah.
2: Hallelujah.
0: Amen.
2: Amen.
0: Yesu chirechiro before say Yesu obese senchire no be perform miracle bia no. No di kan chirechira nsa. Because won timi ngwati asem no nya bibibia. Asem no mu na yare sawo. Asem no mu na fa hudi wo. Asem no asumbie dai ewo. Asem no mu na bamboye dai ewo. Jini tambia woni krofu ko besia bia na o kirekire da ko o kirekire sa na yedu obi a wobubuo da ni kete so bae krofu e pe kwan de na betu yesu anim na yesu atene ni sa bompae o munya kwan e be bo makoma mu sa o mba frusili no ma wai mu de na ba be hwifom o beto ba pe yesu e o hwe bubu ni sa a woni pa bo de bo ni a che wate ene o be sore no yu kete akufi
2: fare
0: si voti wo ni muse be ma be ma o ye hwan a wo de bo ni e chiche
2: watu mra
0: Watu mra ebususem na wokan ose a de be yamba uso nipa ba no otumi wasasi so so ade bone chenti ene obubuo ni sori nante na bible si amunu muwa de obubuo ni edei
2: e sori
0: na wonante urade asem o atutwa je obubuo ni
2: amen
0: urade asem amunu mfunzo ne bone anye dai
2: angu ni sho
0: bre urade nche wat na urade beje o hwe urade hwe urade
2: amen
0: na urade ne behu mbo wakwa bo shom sintidi ai wadi a wintidi ai Wei nyi se ngwa na ma wo ho ayede ma ntidi ai brane nsire bon fa chema brane mbo urade mpae bra ni esu ngwa urade su ye nkyere kyere otwere chem na urade befa na asem so na wo hu mbo
2: amen
0: amen ye hwela last reference e wo Luke chapter 4 verse 31
2: Luke 4:31 no o ba galia krobia edi kapenu mu na home da home da
0: da home da
2: o cheche won
0: o cheche le
2: na nkyere kyere ne ye won ho dwiri
0: ye wa ho dwiri
2: efri se no na asem wo ahon
0: na asem wo ahon de
2: oni pa bi wo hye da mu ho a owo ahon mo ne a efi ho ho
0: se po ka kyere se awurade asem wo nkwa na ho adi wo ma na ontwa antro amen na amen
2: amen
0: o si da home da no o kyere kyere ne na asem no mu wa ho de na o bi o sia dan mu ana o kuta won fi kuta push mu kuta baye to me o ti aso le dan mu ti aso dan yesu preaches a
2: ke ani ka sia tie mu se
0: na won ni na bowra won do won ti ni so no ne wo je se no wa tie mu we
2: eme
0: hayen
2: e die
0: na ene wo na ze ti ni yesu wo ye
2: o ba
0: se o be se ya na
2: ni mu wo ni pa ko
0: ni mu ni pa ko
2: onyankopon
0: ni kunkun ni
2: yesu tie tie anse
0: ni yesu tie tie anse mi wa no
2: fri
0: ni mu ko
2: na
0: won mo ni na bo ni shivin fi wo
2: fri
0: ni mu ko e
2: wa
0: anye won hwe hallelujah
2: amen
0: ma mu ko da no bi nu abeda na ya hombo ni bi na yesa wo Onko awo ya juma bi ya enye yisika ton se ma anashe no. E ya mboni bi na yesa wo.
2: Yes.
0: Mame, yari ya to su so many yesa wo chini ya hospitals. Wa ye ndura enko no. E ya mboni bi na yesa wo. Se sa mboni ni be free wa bra bomu. Se sa mboni ni be sen free wa chia. Adi se nyami ya sami ya dayi. E ti omu. Jani betu ya yura diye di fo ni yura ni mko fo. Ye chine chire wa sem no mre ti asye ye. Ne yura ni mfa sem no su nju chanyo onko.
2: Amen.
0: Papa ya mboni hano. Mboni hano.
2: Mm.
0: Yeso ebre wo shia yesu na yesu ka asempa no a asem no mutumi e bura ne nti no e de ogie bi ye den ebre no e de fa ho de bi ye den ebre no ene e kan fo urade asema ma o
3: amen
0: se jane beto ano jane jane men tina ho e hwe urade chi akwan na urade be hu mbo urade be dum no aboa wo na wasa onya re wa nyinara
1: amen
0: amen na amen
1: amen
0: okay John 15 verse 3 no wasi asema maka chi de munu nti mohu ayedai
1: ena
0: asema watinti ho anya fi
1: amen
0: ya de bi ha wa na we yesu di menfri ho
1: watin amen
0: de wobubu awurade ma wo sore nante wa wani efre wani nte
1: amen
0: wa akoda ndabi dadwi bi da so awurade nyimfri ho
1: wa
0: wajuma se awurade ma nnye ye
1: wa
0: opra kwantu awurade ma sanka o pra wade awurade mie kwa ma wo awurade shira no page wa bra bo hallelujah
1: amen
0: first Kings chapter 3 verse 16 maybe I did want some call in Solomon. I was a may no me a German for na.
2: I said, Brennumuno,
0: Brennumuno,
2: man, a man for Bernubi, about any enchant,
0: man, a gentleman, and him.
2: Now, about what I can say,
0: about what I say,
2: Mira,
0: Mira,
2: about chow,
0: about chow.
2: Many obey in a etchy if you chrome,
0: no obey if you chrome,
2: Namu Oba, I want enchant if you
0: want ten on fear.
2: Now, about I say, I'm away, actually, an answer. Obey answer away. Na yo fa akonra na owo bi enka yen ho ewo efie ho agye yen banu pe na yo efie no mu na obai na obai eba no ewu anajo ifi se oda ne so
0: da ne so
2: na osori de so mu efa me me ba a owo eba ne nchen enso na wafina ada
0: frada
2: na odi ne atu ne kuku mu
0: etu ne kuku
2: na odi oba a wawuo no eba tu me kuku mu I'm sorry, I'm not passe. Me mammy bano for no. Nashe, woo.
0: No, woo.
2: Me fe, nano, anopano. Nashe, na and yet me bano. I'm a woo, no, no. Now, oba, kono, I say. There be oh, me bani oni ko, onika for no.
0: Bado ni kafono.
2: Now, oba, kono, so. Oba, kono, any dee, woo, no.
0: I actin yet.
2: Now, you say, there be.
0: Oh, bano, for no, na me bani ni kafono.
2: I say, Debbie, oba any old for no.
0: Yes,
2: now only Bacon say, me bunny only come for no. Now Casacas are any
0: Casacas are in any was.
2: I know any case.
0: I know any case.
2: What you say?
0: What you say?
2: Me bunny only come for
0: Banu only come for no.
2: Now Bacon,
0: now Banu for no.
2: Now you say,
0: what you say?
2: Debbie,
0: Debbie,
2: now bunny old
0: for no. Banu for no.
2: Now me bunny,
0: you may bunny only come for no.
2: Now any case.
0: My any case.
2: Mumram enkante.
0: I had a young son, young coupon de man Solomon, no be apply. Was it? Says here, where's me, me banu in the conference, me banu. They say, oh, banu for us, but I do banu for it. I am prayers. Eh? Oh, be and I'm company, be so to a Japanese fruit, so I'm sending an idea. Mamma, Timo. Satan, him so a new right to be a sir. What did you ever told so a new right to be a sir? What did the Sabbath come? A new right to be a sir or several juma? A new right to be a sir or tattoo so? And what did the Sabbath come by more to all? Oh, so you know, right there, some so bomb pire. Man, right in your channel. What's no me a sir, bravo? What's no me a good mercy? What's no one about compare Jeffrey and Sam? Ah, mamma, sorry. My humble is what? My pay, my me didn't in a Sabbath control in Solomon. Say papa yi tie ma sembi mame mi ejamanfo me ne me nua bai ye nyina institute bra na nya me on pebo na mi nyinse mi ye ya ye ya mantimi anyi angu na mse mewo sa na me nua zo eto no o hebe bia wo nyina duru na okoyigu na zo anwo baada ne ho ba kire nda ache ena me wo ye ne na nsa so no no so wo ye ye nyina woda krom fukrom ne nyina tie empa ba ko so ne nyina aye da Na mami de watimi apre akoda ne baso woni vision woni ani suade woni da che woni ne hwe enti wo kuni ba no wa hunu na wafuna da najo sabre no ono kuni ba no wo sori no abefa me me ba nikanfo de ono ne ba wo wu abetumi kuku me sori na mse da bi me ye check up bibi ka kire me se da bi nya me ba no me afefe me ba ya hwe na so ntema from afi na na funo wo da bi da bi da bi nya me ba no Nana, ma catch lo bae se me ba no ni kan fo fa me ba ma me o se da on fa ma me. Enti na me na ba wani mu. Te me sira wo. Bu atai na ji me ba ma me. Afa me amre so bua, wo ba no wo da ba so a wo se me na madam ba so. Fa me ba ma me maje enya wo dia. Afa di be ba ni se wo hene. Ebe yusu ni nyansa urade di ayi dai.
1: Adi ama no.
0: ono sunu a sua twese mna kenken wo sey yakopon asem wo nkwa wo ni wo ma no ye nam chen kante nu fe no bia kase na bra fo se mo mna min kante
2: o den kante ebra o hin
0: enim e kante ye de ba o hin enim na ye yakopon asem wo hin solomon jina urade asem su bua tentene ne
2: yes
0: e mama me an ba ni kanfo nsa kan ba o se mo mna min kante wo den kante ba o kase won sey se mun hwe ne abo fren mu mienu mu chen mu mienu mu chen mu
2: for
0: farmer we na for fansuma we afi maami a eye ne ba ni se ah
2: kafo no e ka chira ohini se
0: wan e be wo ba ni ye mu se se no ne fu ba ho
2: ye m e se se no ne ba no
0: ho ye de se no wa te ka de ma bo fra no se mi ran pa chao mo fa ni kafo no man why so se de ba dem fa ma ma kuro e ma mo fa sika bi an chen mu
2: da bi
0: na maami a nya ne ba no ose obo
2: emane anyame dia
0: emane anyame dia
2: enso onya wo
0: dia onu so so munche munche no mienu ngu ayo dia nka abega sie ngu
2: ai
0: wa samso

0: Mame mfawe nsu ya hello.
1: Wani akuma.
0: Oh, maso muse chiche, maso muse chiche, maso muse chiche. Nampacho, udi ni babi akasa friminu ya.
1: Aho, papa teni ye maso mwa sati mafu kufiasi no takoji.
0: Eh, kufiasi diye, ne diye, se niye bayire ne siyaba ni diye niye jaye, umfanya we.
1: Enyato, kisa unia. Unia.
0: Ya, bra, miti yo.
1: Ene sube chibi agana bewi ni wane.
0: Se niye chibi agana bewi ni wane.
1: Agana bewi ni wane.
0: Mate, medase yo.
1: Ya, wapari ya se munti ya gambi ya kipa no.
0: Ya, wapari ya se munti ya gambi ya kipa. Nada, waya ya daya ya mwapari ya ntiano.
1: Ah,
0: wa wa
1: no
0: wa wa
1: na
0: be ha gana ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Na huo dimpa, baby ye jina no. Ma men fo frefo e, me ba na ma ba bechire. Mi ya, hello.
1: Mpacho, ask me di enkaun.
0: Oh, enkaun, so minu ya. Na mpacho, odini baby akasefri.